0: Niyawa pachakma kip to wai kada ki kim sa kalu karum pachata kim sa tungka payani katana kambe.
1: Takenis ista siptanwa. Marka sawaki chawi. Marka sawaki chawi.